sumu kini soki omemi ye okotisi ye na paradiso mbala moko abanda kotuna yo kasi lifelo ezalaka wapi yo soki olakisi ye nzambe olobiki omoni nzambe nzambe ye yo akotuna na litoi bongo satana satana mpo azalaka bakoto yo tala ngai na elongi kotala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbisi ata akola na ebale mpo na kolamba ye efoka kosukola ye

ngo awe ngizwa langa pendo ndomochiri nati pezembo ngo tato se gotima sango tinda persona ngati amechi jani ngo da founde kiluka iremi yamini ndi ndo tsha da kontimila kwa martina wode interetela.

0: Radio Ndekeluka, la publicité.
1: Suni sango ndali tiala, sungo iridali ti manda ko poiza mtingusa kusenando di balu sendo di umene agoto yani tisiane la lagu balako na mbasambala tinze ti bila u. Mui kila ngu balu sena oko wala on, mui kila mbedi fini ndo kusala ti mososia mainga kwimba na bretingu oku, pia lo ti monsu alimi ti bia afini, abati orange tine ti zina zina kusala na ati kodro nga na kodro tia zovoko lege oko na mwenu reyo amumedi pasa soe kegi oko. Tite na inga mo, amuma mboko na mo, ti bata gungo li ti mo, londo, Tiretimo na mungo mamboko na kondrotimo B Africa. Tara gifali faniso, ngamo mungo mamboko na B Africa ti kekereke. Ti inga sango mingi na doni, nando ti 800. Orange Aikeda.

0: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lekwangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanese, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pedon Fugetke Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: La fontisi na chima engon bonga basamba limbiawa kon bonga songwa ambage chingata ikigufafa diso chima asangu na gati amichi jani. Amidi Ibarala.
17: Ibarala mingi Martine Udi Ibarazo kwe izangata sangosu na kirungu na Felix Moluwa tonga na kujo benyu bia na ndo tinguru bia tiko doti bia Afrika. Aiki bia tiko do fustan arkonjo toa dirasi ya kiri na lubiri tonga su Felix Moluwa tinde mbisu. Loike tonga na kujo benyu bia su aiki teneti 7e republik si na teneti kapa tizangu fininguru bia tilo solo iki zandi na sisi bati awa bia Afrika aiki kuna mbege tilo titene lubia ungigitala. Ngana bagi tonga soa iki miniti ngangusi ya bagi gibiri na kiti kuduti ngata soa yo kilometra baluta na uku na gwatati busimbili soa iki naligiti busangwa. Unguti azo barako nandubini tonga soa warakua na pikutisu sisi akumi nanduchala. Buna vantiru ngumbaka tikirua iki vunga na isanguda.
18: Kuta kwa liso azu mingi ya warakua na yani abagi gibiri na lakwi na kete kwa doti ngata soa kina kilometre baliota na okuti gwatati bosembele na ligiti njo. Kozo kumbingoti seseni ati nandoti batia na gwata so azu ota warakua na yani. Nangwe sambina zo baliu senandoni azu na yati duni tiguti mumamboko na ala soa limbi tingwa na fini wala ti goto ala soa warakua akiginangwe so si sese akira kumbi tifani use si batia zo awarakua na yani aike yeso longo bao okota mokondi. Ti aduni a fatene nandoni
19: bira mira 13h ala tiketa la kala gati tra ligue aveni ti kota la kara ligue la ala ko grave la undi petri jo ko atigi ayo braga ko langa da ku ko ni ta ko kiri kara se ta ku gendoni se se na ku mina ndota zo complet azo ngana be tese ni azo ta yo ga eri parte ko yi gati atakwani atakwani si dai wara zo ako nokuya a ingati aka oko na nko ombre ti oto de vrain ati duni se se na tira repeti encore akumbi mambi kwa pika mbi yusa mbi warcho kagotili wa akumbi akora muadu nes
18: kota kwa liso abagigi wanganga ale bene soa kinanduti kota dangangati bosambele atene tene nandoni
20: atene diya ni biri na bunga mbasambala kila kui la wanganga soa na centre de santé kinjo a iri titana itoka iyo mbene kutukutu titana muma boko na ajitato bali soa ke iso sete akumbi nanduti ambena itana yati ando soa ke diya lolo itoka ambulance agwa mu a itato awara paleto nangwe soa la tina dangangati bosambele kuputala oko akri kwe apendeni mateka kikoli lungutu la kusunduru na balu tenandoni tongaso lulalu warakwa ne atangatia zoni ala warakati ngangu dangangati ya kinangangu titane amu tongati njonini na a itaswa pe yeso yungu dikisara kejigirege titane itoka itaso na bageti kuta dangangana bongi
18: kuta kwa liso azo mingi ya warakwa na yani agagi yenga use na pekoti kuta kwa liti kete kodoti bengbari na yati nana mambere so atambula na lango omeneti nzeso yeki Keda. Tongombela na nagwata. Titena ala inga tongana insya limbi titena azidu tigi mosoro tigbe tisese aikemeni kota kusala so angwati kungurubia na mango ambena lego.
17: Singila mingi nala buna wanchuru ngomba katikiro lakwe na ligi cha marata sangu tongasu na gwatati bozum soa ikinati uwa mpinde aikemeni koli songu chilu wa sara baluta na dobeni use tongasu si awara kwa mbeni biri na ndu kwa susi aikigimo soroti betisese mbiri mbiri lolo da na kiti kodoti bia dangu so ayo kilometra uta na gwatati bozum na sangu sui wara na bigini katene na pikuti susi mbeni susiti ti gingu amo soroti betisese azi amo soroti betisese nawe si wakwasu na ngambi chilu wa gunga tongasu tene agwagi amosoro ti beti sese so ndani ieke guti makambisa tingambe chilo solo na lua guti gimosoro ti beti sese so junior rebenji na singati wa gusingati Frederico Wagbenu
0: yitatmi la lo erembi na eta sizer la lokalo guna pokotimbi asi sara kwani lumalo desa pokota chinois la lumba sara kwata na lo malo desa na eta 11h guna 12h potaso ti zo aita pe na sara si lo aspiri popoto lumbalo wara kwasu aina mbegeti chantem bia dangu iwara kwa na eta 12h guna 13h zo aita pe kimbi na lo usia ki yaya na ngambi don yaya la kuiso problem so ina mbenyi kite kwati tene sara yi vivre na pe ba saji uletene tizi singa pela gumba ti asa ti tene wana kiti kita gusa yi vivre na milingi ni la kanto ngba sisu so de mbachi ti tene lo muma boko na lo gana mbenye so ti tene ya jeune yi vivre na ni epi kama ti tene izale ke ti so kama mi ntu la si ai da pe so la asa si ngba ti ku mingi so par to gouvernement yo le lo na ndu ti tene lo ide
17: amina sango na ta sango so ai ki ndo kwa so si ai ki ti azu so aso kwa na kodo ti be Afrika so nduru ereni ai ki musuka si ai tinga tonga na sindo kwa ti umi

0: Tenega inala I bumbi na tereti table ti tenala unda I parce que yeminge passé a victime ki de mamingi la la unda I tongana yesi kusala ti a ki passé na ndoti umirka
1: Felicite Kongo a ki mukunzi ti ndo kwa ti musika lo ki fandani so si ala tisa a victime tena koka pana ya ti so
2: e ti sala so ndo kwa ti umir parce que sarango kwa na tereti a wali so sa bona na ngangu alangu nala ima a di matala mingi tongana ala gagi si I mumu mboko nala itokala na humeur mingi na ketene anisi na nivoji humeur ka aniki wara solution pe de fois ni gwe le fait c'était na ni guna piko terrain bi amena ni décourager et de fois ameni tongana akenti mu buroni si an humeur aguna intervention na yati quartier tani de fois na pekoni ay fa piko chili tani ni la a de masse ko imasi tene bok comme attends so za ichisa humeur chitene loka lo fanai legi wala lo kisana kusala ka chitene na pekoni ir a victime so aussi expliquer na la comment ayina ke passé na ndo kwa ti umir
1: na ti apika batrani ati sanga pumbi cha ba chaba tenti dingo mangaso ndu ina ki FG c'est tenen luganga lo fanala soko ka pana yani tonga na si ale ke muwango na zusi eti ngangu asinala
3: ngana mbage tonga so awa be Africa so ayi kina kete kodoti sakusa so ayi kina ti baba kagumba ya ti batati bongi ngana ala susi ayi kia Liverpool si ayi da fadi so ayi tenen ala za tenen ti bira na piko na popotsala na piko ti so si amene eti ngangu ha bagigi na Timbangu so alondo ti on yeso sara simeni Liverpool ni oko awara kuida sungo mamboko na gichibuku so abagi gigi mbeni biri na mbiginika yeso sara ngasi aiki bungu lim chindo kwa saki na gichili tapepe pishka si amu mamboko na sungo mamboko na ndochibuku so Sabrina Larissa Vincent Nailu akokapada
4: Aiki na gbeleti ala su eki na tikite kodoti sakusa, ala su agana ereti awa batango yama, akotazo ti ati ba vaka gumba ya, ngana losolo gana ereti gouverneur ti ba ubongi, si kapati sungo mamboko na gbeti, buku ti sarango bira pepe su abagigi, na yati buku so, ala su asu mamboko na yani amuya ngana dawanti azuko, ngana dawanti nzapa, ti sara yeti ngangu pepe, nangwe niso tongana ala eki na papa na popote ala. Aiki mbeni ngiati bete neti bodwen, kombi nga, ningo, makuzi ti sakusa, so lo balo tenetin dembe soa la soa ekinati kodo chulo wa eketambula ya mbati sara akusala tala ndende.
5: Nesito lalale suma boko na kbeti mbeti so. Agenzo ni ditene muna nengo ni ditene disi deme. Awara meni pela ko laleti ya kati zo. Akira gameni pa alape. Oro deje si mbeti ya weso. Moso mo sara ngasi ya hinga moso. Mwa kola mako iluti na leni.
4: Yaya iro so si agana irita la soa ekibata ayama. Akenti lo teneti vene so si afatene. Afombalo eke gande ti sara iti ngangu na pekoti. Pale so si abagigi na nzeti mbango soa on.
6: Soko yake vene moenga iso ikati inga japaso tona aleke laso langu timo awinji akiwinji meikanati tweni ngonjo oko na mileti yape na ijutisa kusaso isumbete so tene oko adape iko ikenangia laso itatibi
4: aduti Franklin Modeste Damangere so seki makuziti pishka ngobo so aduti na yati kapati kusala chala titene ala yona nduzu tene tisiri duti ngondo oko na popoti azu
7: komi kisa kwa ndo venti kiri mwa siri na jikodo si kiri gana asa kusa tileke tena mecha azu Yesu igina piko ti sungo boko so etene wa siri siri so nundo biani biani ti kiri na ti kodoni si a mingi ti kodoni bi guna yesu ti sayesu becha la ita asaran
4: ayo kilometre balako na begwata kete kodo sakusa on ayati pale na nzeti mbango na ngweni so simbeni wa batango I bagara ala so eki na ngumi na mamboko atumbalo si agafalo na ati kete

0: ala nandutimbe ni sangu, ala inga pe wala ikitatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop Atene, mbeni pialo si dafono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.

Sabrina Larissa na ilo singila minginala. Mbonga basamba na pezine balukwando noko. Condena. Kojo to ile kete to sumba na mbali bi umandu wa sangu. Wako na ngacha michigani.

0: ke na ni sena ga ji singalo wa ni sei bagala mingi
1: ya bala tanti
0: taye
1: ni kon jura tanti
0: ah mai na dale
1: nda bayo mun katti ya godola tanti
0: ah la sala ah d'accord ati ba katala zwaka
1: ay kuma dai na langa ti ya
0: merci anisi
1: kuma sina mun duni ba ti na bani ya mai takai
0: oui
1: na mata da jita mai takai na mata da jita na tambayi da bukambo ni ina da ti na wai ta ta kombe kindo ni ame aji afya na gasiya na ti ji na wai kindo ina mu kujulu kada da wabanje ina mata da ya ti ka ku kana yindo ina ce ki da ya man ti na mai to ti
0: singira mingi ba kala kama anise
1: merci tanti.

abe Afrika, tongombe la so akenda lichala. Sarangoli soroti kubu na ngangu, abazu kwe, ata moke koli, wali, wala mulenge, sarangoli soroti kubu na ngangu, alimti sinazo kwe. Ndani la, akenzoni chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, kojonyu kwe si lango ota alingbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze ha on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwe ndali chala. Ando kusala chie akisara kwa lako la kwe na binala na danga communautaire na ndosu akidua mulingida. Na yati gba vaka use na vaka yapele osyo na lege chi bakongo, lena lena dalimbeti Nigeria, ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasava na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipeko chi bekombite, ngana laposo chitonani na munga mbasava na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingbi tipika singa nando chi zoroko 40-49 tiwara a mungo wangu. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chidi tizo pepe. Yeke ge, chumu maboko na ala.

0: Je ne crois pas.
1: Voilà, singi na mingi na la question bati sur da fono non de kilo kati te na mang bunga basa mbala na penzeni balo selim biwa ki bunga sui ki gui ti ma tere wa rambai na mbagi ti jerme la koso mato wa rambai solo ki te nande na ite na andoni aki na ndoji bongo nga na la paix. Mbaye wala terena litazo kwe kwa singa ti dafono nonde kiluka na lego ti wambaye tiala Gervais Lakoso laso ekire wara tere ti mambe nifini mpaye ayiso wabakigi nango iso tongo dani ayike da pepe si kongo dani ake duwande da pepe ayiso wabakigi na popotia nyama na popotia zo na popotia yikwe so angoro si na legi ti ndara ti akotaratiye ala sarani agambaye aga atoli aga ayiso alimbi ti mu pasanai ti lonzi gigi ti e nila akotara abatani atenini nangoi nangoi mbi si asina meti laso ti tene eteneni na ala alanga kwe ala zi meti ala mbiribiri ala zi beti ala si ala limbi ti mana ti bata ambayiso ti sarala gigi ti ala
2: Mbaye!
3: Yeah!
2: Mbaye!
3: Yeah!
2: Lisoroy!
3: Yeah!
2: Lisoroy!
3: Yeah!
0: Lasso ekema Mbaye ti bongo na ndaramba. Bongo na ndaramba tonga na sola inga ke anyama su ala ke na yati bako. Si nangoyika na kotro ti anyama miniko tanzara asi anyama ajikobe titekba si ala bumbi tira ti ala kwe bongola na lini adengbe auga anyala ke tambula na yati ngonda tonga so si tene ala jikobe tite ala jikobe ba andoni kwe a ule moiti ba ala si tonga so na yati minikete bako minikete dungu ake da si ala ba minikete mango so ala mango na bependre ah anyama bali tonga so ala kwe teretan la zera ten ay ani wara isi tene ani te awe mo eti ba mbeni nyama na kwa te watonga so makako mkoka na yati kekeni mfa mango so kwe atoku na sisi awe e kanbi yani alimbi na ikwezo oko kwa wara umona alimbi isi itembeni e batandani mbeni si tene e tomba na zara na tereti bongo ateni mbanga zinye akisa watonga so pepe Mohinga mbi bongo na popo chala jikwe mila mbi konu nyola kwe mbi labi yeke guyata nyama so jikwe titondani zo oko akite mango ni pepe mango so kwe akigitimi ala fadi mpiyango mbi kigirigi tifa mango so kwe titenibite mozoso mongwati sara nganguge nzara so abumi so mbike mungu fadi so tite opa anyama kwe atina yoro ala kwe ndaramba akola mba abditisu
2: mbaye Baye!
3: Lisoroy!
2: Lisoroy!
0: Darambala du tissu lombati gi! Bendara titen loko saratonga ya titene Tomba bongo si anyama kwa kira gate iso Bongo pandara mambia tene mo Ambati mo kwa kwe moko mo kwepe Mochi fanyela Bongo mba titambula ti gingo ndara toso lomba lo ona Eretu dudungu solo ti baso Loba yingo tulo Ndara mbaka na ya tungunu Malo baji gutula wa he, luti na tete nguri tete la zere lo enkia lo tena dede lo tena. Ni wara ye ti tene, ni bu na ndati bongo, ni tomba lo la tera tu mango sosi ani kwe, ani kanzia. Mungo bala tele memo, nga ti bu bati nila mo yizo, ambati mo kwa omo ombe dok, mo bag, mo kwe mo iti te mango so, munda ramba so yisu ni bongo ni ti te mo komo iti te. Ndaramba tene ni la pe kutazo, ba. Ayati dudunguzo mbini bongo ke ka balula e lula kasu lo tene ni ken kangu ni omo lo tene nye bongo ni salu dandola tene kangu ni omo pusu tere tu mo iba
1: ndarambati sitel lo bongwa gati yoro letulo lati dutungusuka lo bayingu tulo kwanika so lo ba tene bini bongola tene momo muso musanga kuti maswala tekha lo bag bongunu ke kwazi anga tulo tekho so lata mo teko ngona ndoti mi zambi ki gwena pokoti mokana ya tungu bongomba uratina tungusuka Andagi yungo tulo wala lo tina tunguna popo na hondo nisu bongo ati gilegizi sigi akengango ngarama ba kweloro ade kongo na mbela nyama na tele alaga ite mango lo tina tungwa wanyama kwa kiri makako kuna yati kikiswa fa mango tuku nina sisi alate Te amango ni kwe a unzi ala garaji onfa de su bon kwa ke tout patene ala zanya pe mani bugere tala la zanya pe biya makaku la gafa bini keke agwa bini kana gongwa tene moko kapitalismo musigi amna nyama na kwe poko tala yawe bongwa chir kana keke bini ni se bugazi sigi la gigi lozin zara hondo tu sigi a biyo ta mango so amba tu la teza sola le moni Mbatite
2: Mbaye
3: Ye
2: Mbaye
3: Ye
2: Lisoroy
3: Ye
2: Lisoroy
3: Ye
1: Mila tene Sarango yina ngangu Aikenzo ni pepe Yesu muhiti jiti warani Jina ngangu Ingape Mila si Aike ga na shuni Nandotimo Ba Bongo Suluwa kufadilu Iti temangu sukwe Tegwanzi na ambati lunyama Sulu baru tene na popu chala kwe Nila nike ngangu nyuala kwe Jinga mbuti lusu wagwa bilu na yatidu Si ambati lu hati mangu sukwe Silu warati lu Abiyoni So aike mbae chako tahala Ala batani na pecha la nzuni Si alimbiti mupa sana ala Si sara si ligi chala Agwa yom Ala mwanzoni Ewa katere na yenga tipeko Tima ubi Infinity.

0: Ibara la angunza paso si atunanti tene a pika awe ek gana kwale nati amini adama na ngombeti na korose sitibe Afrika tapaneni aike ti kete dama na ngombeti so aike nabigeti bimbo ngunza pa pika asara si amulenge aike manda mbeti nzoni pepe angu suku muyati amini andoti manda ngombeti ni zende ya ondoni awa manda ngombeti ababata la ngana wafangombeti dematere chala unda titene a mumaboko tingate nenzoni nandoni ikitingi terena Emmanuel Sambolifis so si asara meni tambula ti kusala ati damanango mbitiso ikema pekoti asangotilo
1: na pekoti kotangunza pachipiri yenye ikingangu angu aluti mbege na mbege nga akopoto wa ikeda abatimo useswe ikina tereti gudron ngu amunikwe akanga lege titene awa mandango mbeti agunati salle de classe Christopher Molokbama aike mandambeti na classe ti sem 2 lomu kamisani
2: hey pedi walege ti gadili ya classe Pascal Ndongo ya mundo nangu apokota sangwa nangu lege ya kunu gina salte
1: amandango mbeti nga kwa eke luti mangatiso ngu amuya chada mandango mbeti ni ase wacha wa mandango mbeti nga kwa aike gibetala Arnaud Boris mbeni se wache wa mandango mbeti akasa kwa liso
3: mujo wa pika tu la journée amiga se ekola hapa mduni popoto inundasyo ya mundo ni telifo ita agamul usunjulu tene aleke yati ekol bimbo aleke kana ite nguwa pika epi nguwa on epi na problem wako hapa
1: na tereti ngusu aike mwa daso azindinga kwa aike da mwake wara asa chef plastik ngana zinde mingi na leti la kurni azo so eke lango na tereti da mandango mbeti so akasanga mingi kwa liso siya la unda na kuta usi kodro ti gati mu maboko rume kwasi aike fu poro na ti vakani lu di materati lu
4: ita amu maboko na yi tene bagba aduti kanal aduti tene akufri amu nge ti sosi na yati ikol ti bimbo salite aduti ta pepe
1: amu konzi ti damanda ngombe ti bimbo nga kwa a faso paliso a ondo tiani Blaise Walefio aike wainda ti ikol fi
5: jire sosi ikola kena bini mwane ti sara bini yanda itapu anatana ti tena sara si idevye lege ti ngusu aike ti zi na yi kanal so a on a devoti école so si ton angunaga nambage nambage atuku no yani on a kede ti tene wara lege ti tene sa kusara kama mizone
1: da manda ngombe ti so a lingui ti tene aduti ndo so si amulenge ke manda yeda aga fade so ti logi ndo so si vundu aike da awa manda ngombe ti ngana wafa ngombe ti kwe aike ku ti tene amalego ti ala angbanga ti kpale so na bimbo ti ndembe so ata so si ngu nzapani aka yawe akpale ni angbala kwe na tongo nda ti ngoi ti pikango ti ngu nzapa so
0: singila mingi so alulu ti ma aike pekoti asango ti Emmanuel Sambolifis so si lo vungani na ndo ti kete da manango mbeti ti bimbo na ti kpale ti ngunza paso si ayeke nokpo manango mbeti ti amolenge na ti kete da manango mbeti so tinga tene nzoni na ndöni ayeke kiri ti tene e pika lisoro Emmanuel Sambolifis e barala
1: e barala Gildas na beza e bara so kosi ayeke madafonono ndeke luka
0: nyala mrimri apusu ala nyen ti tene ala gue na mbege ti kete da manango mbeti ti bimbo ti vunga sango na ndö ti kpale so si aba gigi na mbege ka
1: Gildas ayeke sango wala sujet ti dafonono ndeke luka so awago singa apropose ni na redaction si mbi mu sujet ni ni la apusu mbi ti gue na mbege ti ekole ti bimbo anga mbeni ye so awende apeten ti mbi yeke hon alege ni lakue mbi yeke ba ni tongana ngu nzapa apika na mbege ka ayeke ngangu na amlenge so ayeke manda mbeti na ekole ti bimbo ti tene ala li na ya ti salle ti classe wala ala gue amanda mbeti ngbanga ti nyen ngbanga ti so angu so si ayeke pika alondo na mbege ti mont carmel si ayeke descend ali na ya ti quartier batalimo ngbi aga ayeke lu ti kue gi na ndö ti ekole ti bimbo tene ti acano d'évacuation ni akanga asara si ngu ni ayeke lu ti na yanga da ni moyeke ba amlenge so ayeke na ndö ti gudron gi ti mu lege ti gue ti li na ya ti salle de classe ti ala ayeke ngangu nga wala ala yeke manda fade mbeti ka si ngu nzapa ni apika awe ayeke ngangu ti tene ala londo na ya ti da ni ka asigi si ala gue na kodro kota kpale ayeke da ba yeke ye so apika ve ti la si e mu sujet so si e gue na mbege ti ekole ti bimbo ti tene e tenten na ndö ni
0: amango ala afa atene kpale so ayeke fini pepe ayeke ye so si aba gigi pekoni aninga asara ngu mingi awe
1: ta tënë tongana ala ba ekole ti bimbo lo yeke na mbege ti gbe ni ye so ayeke tënë ti gba ti ngu mbeni ye so si ekole so aba gigi na mbege ka ni la si amlenge so ayeke manda mbeti ayeke na ya ti kpale so donc asara si ala yeke wara lege ti tene ali na sala ape ala yeke wara lege ti tene amanda mbeti na lege ni ape kpale ni aninga ni la si temps so ye si ka ala yeke dematere si ala hunda ti tene amu ni ala maboko
0: ngbanga ti e si kpale ti kete da mbeti ti bimbo so alingbi ti sara ti tene avunga tënë na ndöni ti tene azo mingi ama wala akota si kodro
1: Gildas ekola ke nduti mandango ye ekola ke nduso mlenge adwati duti da njoni ti ingando ti manda ye sikikiri ke lo limbi ti telo gazo mais si laso mlenga wara lege ti tene agwe amanda mbe chape akembe ni kpale si laso mlenga agwe ti tene amanda mbe ti si lo duti njoni ape ngunza papika ake swa akanga lege ti tene lo lina ti damandango mbe ti wala ake kanga lege ti tene lo londo na ti damandango mbe ti lo sigi lo guna anga da ti lo akembe ni kpale mais katonga na ngunza papika na ti dimanche ako ande aegi mbango na yanga da wala sarango kura petenti dimanche ako so mais abumbi anu ayeso kwe aega mbe ni kpale ba nilasi egwe na leti londo ti ba kpale so si elingbi tene evunga sango na ndoni si tonga na kota si kodro ake ma e ala lingbi ti ga yo ti mu maboko na a mlenge so ake manda mbe ti na ekol ti bimbo
0: na bongo ti ando ti londo ala ba amini akete kete akode ake da so si amulenge ti kodro azana sese ti kanga lege na kpale so
1: ti leti ibani ape tant so isika e fono na ti a salle de classe ni na ya ti la cour ni na nye e pe e rokoto asango e wara kamisa ti mbeni wa mandango mbe ti ni e wara kamisa ti ala so ake a parent d'élève nga e wara kamisa ti ala so si ake lango na tere ti da mandango mbe ti so na ti tene so mlenge so atene na ye lo tene akota zo ti da mandango mbe ti ni azia mbeni akode na sese ti ti sa parent ni ti tene ala ga azia zende na ya ti da mandango mbe ti so ti kanga lege na lindango ti ngu na nye me kode so ako ayeke da pepe mbeni wafungo poro so lo yeke nga na tere ti da mandango mbe ti so lo kuâ lo tene tënë lo tene ba mbeni kode so si alingbi ti tene apusu aparent d'élève ti zia zindi na ya ti da mandango mbe ti so ayeke da me azo ni ala yeke ga ti tene asara kusala ni pepe me ti le ti e na temps so si e si na le ti londo ti rokoto asango so e ba ni ape ayeke da lasi azo ni aye ti ga ape wala ayeke da pepe hinga ape me ye so e ba na le ti e c'est que mbeni kode wala initiative locale tongaso aye ti lo da ape
0: na bango ndo ti ala zwa wala ndokua wala alingbi ti tene amû maboko hio ti ka e kpale so
1: kozo ni ayeke nguru gbia ti beafrika parce que lo la lo yeke na ngangu kue ti ba ndo na ndö ti ada mandango mbe ti si amlenge alingbi ti tene amanda mbe ti nzoni na lege ti pikango patara ti mbi na wayenda ti da mandango mbe ti ti école fille lo wani kue lo dema tere ti lo e puis lo tene le ti ni ayeke gi na mbege ti nguru gbia kozo ni parce que nguru gbia la alingbi ti tene amû maboko na ada mandango mbe ti nga ambeni abungbi so ayeke na gbe ti leta pepe so ayeke ti dunia mobimba alingbi ti tene amû maboko e ba ndokua unicef ayeke mû maboko na amlenge ngbanga ti mandango mbe ti lingbi ti tene lo bi le ti lo na ndo ti da mandango mbe ti so ti mû lege si amlenge so ayeke manda mbe ti na mbege ka ala lingbi ti tene ala wara mungo maboko si ala lingbi ti tene ala manda ye na lege ni donc akota ndokua ayeke da so ayeke ti dunia mobimba so alingbi ti tene amû maboko na amlenge so si ala lingbi ti tene ala manda mbe ti na lege ni
0: emmanuel sambo le fils e kiri na ala singila mingi nda ti asango ya ti asango so
1: e kiri singila na ala gildas na beza e kiri nga singila na azoko so ayeke ma dafonono ndeke luka
0: e dabe ti awamango ye so fade tongo mbela ti amulenge ti kodro so ayeke na mbege ti kete da mandango mbeti ti bimbo wala école préfectorale alingbi ti tene andubê ti akota si kodro wala azo si nzoni be ti sara si azo so ayeke manda mbeti na mbege ka alingbi ti manda mbeti na ya ti seni singa mandango mbeti ti ala alingbi ti tene atambula nzoni e banga so kpale so si aba gigi na mbege ti kete da mandango mbeti ti bimbo ayeke tapande so ayeke ba gigi na ya ti agba ti ambeni ada mandango mbeti so ayeke na kodro sese ti beafrika so kpale ti sokungo ti ngu nga na tënë ti azende ayeke buba tambulango ti ada mandango mbeti so akota sango ti e ti laso akonda ni awe e kiri singila mingi na laso ayeke da ti tene ama fade apiko ti akota asango so e tene nga singila mingi na orence giscard ngombe so amune maboko na ndö ti amachini e yeke ti ngbi tere na yenga ti piko nda ti ti mbeni kuasinga alangba nzoni

singila mingi na la jilda sna bizi trenga singila mingi na Emmanuel sambuli swa ke la sogere ta andaliti akota sanguti tila so drungo tere ton so ezimbunga oku mene ton so bunga nyamba ke lingi ande na balta ti bongi akombunga so ki warani na ndo swa la ki da sala so roti ta mama iti ta me warani tere na bolivie se masamba iso le ganda ge ti ta me ya sangu na ngati muzo franzi ki warani tere na bombi superstar.

0: Ibarala angunza paso si atonanti tene a pika awe ek gana pale nati amini adamana ngombeti na korose sitibe Afrika tapanini aike ti keti damana ngombeti so ek na begeti bimbo ngunza pa pika asara si amulenge ek manda mbeti nzuri pepe angu a suku a muyati amini andoti manda ngombeti ni zinde ya ondoni awa manda ngombeti ababata langana wa fangombeti a dematere chala a unda titene a mumaboko tinga nenzoni nandoni ikitingi terena Emmanuel Sambolifis so si asara meni tamula ti kusala ati damanango mbitiso ikema pekoti asangotilo
1: na pekoti kotangunza pachipiri yenye ikingangu angwa lutimbege na mbege nga apopoto wa ikeda abatimo useswe ikina tereti gudron ngu amunikwe akanga lege titene awa mandango mbeti agunati sal de classe Christopher Molobama aiki mandambeti na classe tisem 2 lo muka misani
2: elpeni wa lege ti gadili ya classe apaskandu nkwe amundo nangu apokota sangwa ginangu lege ya kunu gina salte
1: amandango mbeti nga kwa ike luti bangati songu amuyacha da mandango mbeti ni ase wacha wa mandango mbeti nga kwa aike gipechala Arnaud Boris mbeni se wache wa mandango mbeti akasakwaliso
3: mujo apika tula juru amika se ekola pa mduri popoto inundasyo amundo ni teifu ita agamul busonjulu tene aleke yati ekol bimbo aleke kana ite ngwa pika epi ngwa on epi na problema kwa hapa
1: na tereti ngusu aike mua daso azindinga kwa aike da mwake wara asa she plastik ngana zinde mingi na leti la kurni azo so eke lango na tereti da mandango mbeti so akasanga mingi kwaliso siala unda na kutao si kodro ti gati mu maboko rume kwasi aike fuporo na ti bakani lo dematere ti lo
4: ita mu maboko na yi titene gbagba aduti kanal aduti titene akufi amonge ti sosi na yati ikol ti bimbo salite aduti da pepe
1: amokunzi ti damanda ngombe ti bimbo nga kwaya afaso kwaliso a onduchani Blaise Wanefio aike wainda ti ikol fi
5: jire sosi ikola kena bini mwanyi ti sara bini andeda anatana titene asara si idevie lege ti nguso ayeke ti zi na e kanal so ahon adevo ti ekole so si tongana ngu na ga na mbage atukune ya ni ahon ayeke yede ye titene wara lege titene sara kusara kama minzoni
1: da mandango mbeti so alingbi titene aduti ndoso si amolenge ayeke manda ye da aga fade so ti lo gi ndoso si vundu ayeke da awa mandango mbeti nga na wafango mbeti kue ayeke ku titene amalego ti ala angbanga ti kpale so na bimbo ti ndembe so ata so si ngu nzapa ni akaya awe akpale ni yang bala kwe na tongo ndati ngoi ti pikango ti ngu nzapa so
0: singila mingi so aluti ma ayeke peko ti asango ti Emmanuel Sambolifis so si lo vungani na ndö ti kete da mandango mbeti ti bimbo ndali ti kpale ti ngu nzapa so si ayeke nokpo mandango mbeti ti amolenge na ya ti kete da mandango mbeti so tinga tënë nzoni na ndöni ayeke kiri titene e pika lisoro Emmanuel Sambolifis e barala
1: e barala Gildas na beza e bara so kosi eke ma da fonono ndeke luka
0: nyala mbrimbri apuso ala nye titene ala gwe na mbege ti kete da manango mbeti ti bimbo ti vunga sango na ndö ti kpale so si abagigi na mbege ka
1: Gildas ayeke sango wala sujet ti da fonono ndeke luka so awago singa apropose ni na redaction si mbi mu sujet ni ni la apusu mbi ti gwe na mbege ti ekole ti bimbo anga mbeni ye so awende apeten ti mbi yeke hon alege ni lakue mbi yeke ba aye ni tongana ngu nzapa apika na mbege ka ayeke ngangu na amlenge so ayeke manda mbeti na ekole ti bimbo titene ala li na ya ti sale ti classe wala ala gue amanda mbeti ngbanga ti nyen ngbanga ti so angu so si ayeke pika alondo na mbege ti mont carmel si ayeke descend ali na ya ti quartier batalimo ngbi aga ayeke luti kue gi na ndö ti ekole ti bimbo tene ti acano d'évacuation ni akanga asara si ngu ni ayeke luti na yanga da ni moko ba amlenge so ayeke na ndö ti gudron gi ti mu lege ti gue ti li na ya ti sale de classe ti ala ayeke ngangu nga wala ala ayeke manda fade mbeti ka si ngu nzapa ni apika awe ayeke ngangu titene ala londo na ya ti da ni ka asigi si ala gue na kodro kota kpale ayeke da ba ayeke ye so apika be ti la si e mu sujet so si e gue na mbege ti ekole ti bimbo titene e tenten na ndöni
0: amango ala afa atene kpale so ayeke fini pepe ayeke ye so si abagigi pekoni aninga asara ngu mingi awe
1: ta tënë tongana ala ba ekole ti bimbo lo yeke na mbege ti gbe ni ye so ayeke tënë ti gba ti ngu ngbene ye so si ekole so abagigi na mbege ka ni la si amlenge so ayeke manda mbeti ayeke na ya ti kpale so donc asara si ala yeke wara lege titene ali na sale ape ala yeke wara lege titene amanda mbeti na lege ni ape baleni aninga nilasi tonso esika alak dimatere sala unda titene amuna la maboko
0: mangati si baleni kire dama mbetiti bimboso alingbi ti sala titene avunga tene nandoni titene azo mingi ama wala akuta sikodro
1: Gildas ekola kendo ti mandango ye ekola kendo so mlenge adwati dutida njoni ti ingando ti manda ye sikikere ke lo lingbi titene logazo merci laso mlenga wara lege titene agwe amanda mbechape akembeni kpali silaso mlenga agwe titene amanda mbechi si lo dutin njoni ape ngunza pa pika akeswa akanga lege titene lo lina ti damandango mbechi wala akekanga lege titene lo londo na ti damandango mbechi lo sigi lo guna anga datilo akembeni kpali mekatunga na ngunza pa pika na ti dimoshako ande aigi mbango na yanga da wala sarango kura petenti dimoshako so meabumbi ayeso kwe ayegambeni kpali ba nilasi egwe na leti londo ti ba kpali so si elingbi tene evunga sango na ndoni si tongana kota si kodro ake ma e ala lingbi ti ga iyo ti mu maboko na a mlenge so ake manda mbeti na ekol ti bimbo
0: na bongo ti ando ti londo ala ba amini aketekete akode ake daso si amulingbi ti kodro azana sese ti kanga lege na kpali so
1: ti leti ibani apa tonso isika e fono na ti a salle de classe ni na ya ti la cour ni na nye e pe irokoto asango iwara kamisa ti mbeni wa mandango mbeti ni iwara kamisa ti ala so ake a parent d'élève nga iwara kamisa ti ala so si ake lango na tere ti damandango mbeti so na ti tene so mlenge so atene na ye lo tene akota zo ti damandango mbeti ni azia mbeni akode na sese ti ti sara parent ni titene ala ga azia zende na ya ti damandango mbeti so ti kanga lege na lindango ti ngu na nye me kode so ako ake da pepe mbeni wafungo poro so lo yeke nga na tere ti damandango mbeti so loko lo tene tene lo tene ba mbeni kode so si alingbi ti tene apusu aparent d'élève ti zia zindi na ya ti damandango mbeti so ayeke da me azo ni ala yeke ga titene asara kusala ni pepe me ti le ti e na tonso si e si na le ti londo ti rokoto asango so e ba ni ape ayeke da lasi azo ni aye ti ga ape wala ayeke da pepe e hinga ape me ye so e ba na le ti e se ke mbeni kode wala initiative locale tongaso aye ti lo da ape
0: na bangondo ti ala zwa wala ndoko wala alingbi titene amu maboko iyo ti ka e kpali so
1: kozo ni ayeke nguru bia ti beafrika parce que lo la lo yeke na ngangu kue ti bando na ndö ti adamandango mbeti si amlenge alingbi titene amanda mbeti nzoni na lege ti pikango patara ti mbi na wayenda ti damandango mbeti ti ecole fille lo wani kue lo dematere ti lo e puis lo tene le ti ni ayeke gi na mbege ti nguru bia kozo ni parce que nguru bia la alingbi titene amu maboko na adamandango mbeti nga ambeni abungbi so ayeke na gbe ti leta pepe so ayeke ti dunia mobimba alingbi titene amu maboko e ba ndokua unicef ayeke mu maboko na amlenge ngbanga ti mandango mbeti lingbi titene lo bile ti lo na ndö ti damandango mbeti so ti mu lege si amlenge so ayeke manda mbeti na mbege ka ala lingbi titene ala wara mungo maboko si ala lingbi tene ala manda ye na lege ni donc akota ndokua ayeke da so ayeke ti dunia mobimba so alingbi titene amu maboko na amlenge so si ala lingbi titene ala manda mbeti na lege ni
0: emmanuel sambo le fils e kiri na ala singila mingi ndali ti asango ya ti asango so
1: e kiri singila na ala gildas na bezara e kiri nga singila na azoko so ayeke mada fonono ndeke luka
0: dabe ti awamango ye so fade tongombela ti amu lenge ti kodro so ayeke na mbege ti kete damandango mbeti ti bimbo wala ecole préfectorale alingbi titene andu be ti akota si kodro wala azo si nzoni be ti sara si azo so ayeke manda mbeti na mbege ka alingbi ti manda mbeti na ya ti seni singa amandango mbeti ti ala alingbi titene atambula nzoni e banga so kpali so si aba gigi na mbege ti kete damandango mbeti ti bimbo ayeke tapande so ayeke ba gigi na ya ti agba ti ambeni adamandango mbeti so ayeke na kodro sese ti beafrika so kpali ti sokungo ti ngu nga na tënë ti azende ayeke buba tambulango ti ada mandango mbeti so akota sango ti e ti laso akonda ni awe e kiri singila mingi na laso ayeke daa titene ama fade apiko ti akota asango so e tene nga singila mingi na orence giscard ngombe so amu na maboko na ndö ti amachini e yeke ti ngbi tere na yenga ti piko ndali ti mbeni kuasinga ala ngba nzoni

0: ala iki gibecha la nandutimbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a andra la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sangu.
0: Stop atene, aiki beni pialo ti dafono Ndeke Luka, mamoko na mamoko na bumbi tiagba kontro poto.
2: Aya tande, la mende.